la hewe naharam falen ko ewe ay bezi jala gena yoka duko tretin sayum ko jege melni derbi lañu streetin